0: gbogbo èèyàn ni kò kọrin only the voices and call.
1: Ọlọ́run tó ń gbọ́pẹ́
0: ara yin kọ ba ni ka biyesi wa ni ka ni pe lori ki bata pelese iwo ni kọ ni ka biyesi ta o gbọdọ so pe ka ni pe lori mo ta o gbọdọ pe ki bata pelese shade ta o gbọgba tun sori e abi bata ta o gbọgba.